E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kaia tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero, me te ūpoko.nz.